Yo. Whoa. Going up. Yeah. Yeah, ngoku. Into yami yakho vele nje. Eyami yakho.